0: i account at ang hatan
1: isa mo samo
0: ina iya mafai on su su e aton ta up away ina mafai na na ato torta ngalwe ngaleo leo fo iya pe ali tala noa i ila away nga iya ton ino so so
2: o te bala bala mfoya u iya turan ay polea polea or fatanang ngal malo ita un fai star sam or fatanang ngal malo ita un na fai tulo leo le afa pe ole la pera al memo mole o me wate te leo muli muli ta ya ya ule vang ale la umana ya la al melen ta le sata o tole fo le umun fai tar sang ala inga le malo le la ufa so ta el malo a la la fatani ya ale ubi di mele
3: malo a finge finge ka longo Fue malo la meu comingisi, pulenga fa comingisi.
1: Mm.
3: Ya kako, meu pulenga, funga de, dale pulenga de kako. Ah. Ah.
2: Pero fue malo.
4: Ya, mo, mo, ya.
2: Ya, fue bom, ya.
4: Pe ya, pe ya, le wo, ngo falo, ngo le news, le kalo inge, ima, ya, mo. Pe ya, la wo, la wo kali, eh, la wo ka karo, sanga le malo, sa mo, eh.
2: Eh.
5: Ya le fa te o le la ba e fa lo ngolo fo ngai ma ngui ya o mo ko nga o fa te o le ka ko por kalame ya le le fa te te le la ba ba la o mai a la se fa wo wo tu la je ti ta tu por kalame ya le ka ko por kalame ngai fo ya fa so fo ya te te te te le lo la ba ya le le sa no nga tole fo a o no ngalo ngale le wa le mai ta wa pe on ta wa na na malanga mai fiti o le la e ma sa lo mia e le fa nga ma lo le o le o australia e te le ya ni si fo yo o i fo ni si o le kengi
2: O tua tua vai na fa. O tua tala nei mal fa moe moe. Lei e nga luenga le fa ia. So ta ia. Al tato malo sa mo la fiunga palmia ma sungi e di malo le malo. Ah. Io le nganga fu ile. O ile fefe e ono la tua lea sa ta ue masoe. E o ia tu nu o leo tia.
1: Ya,
2: oleo tira. Eta wolongi mea ia
5: fa. Fa
2: fa sai, oleo tira. Ele titi mea. A ole mea leo e pi ho tatu. Oe o tatu, e tu sa pe... Pe fasio tangata, pe... Ae, e fa pui pui ae o tatu, ele, ele. Ae oa, ye ia sunga.
0: E pa wale mea lea e... Tira tira fo iei lo manatu. Ono tatu sa moa. A... Pole fasio tangata pae ane alfa fonga anga tatu no. Pole fasio tangata. E pulo wale ie tonga maa ngaro. Ole mea le pito isili na tilo tilo. Iei tatou fo ile tatou fo i tūmane anga i whanua. E pei ole mea fo i lea. Olo tau mawhai umai tangata. Ina ia moa se awa noe toi wha fo i mai ai Samoa. Wale tatou le tūmane anga i whanua. Po le alawa le... Pasio tangatu lo wale pa ia mal la ufa fonga ne ya
2: wale matu ya
0: ya pole ala wale matu ya se anga sala e pu lo wale le ietonga ma ngalo alo no winga

0: me ai a le fa pia una tatua ai ole me le tau una fai wa ole me pisa fai na tafo e me le ole o tanga ta uroro to e veip ko e ai o vinge me ole me ota e uroro e ko e veip fun o e ko inga me fa pingi o ngi o lang ya ole shu inga e le uroro a la uo veip a me ke fai e pua nga me a ngai ke le uroro e ya le loro kari ile anga e male sao mai o tato ya ele na sa mo ale ai ai ai fanno non lo tu e mo serious a kul vai il tele lo lo ya sa mo vole o termine ya awa o me ale le vo mo ya ya ole me ale le o tu pu me sa mo va vai o tu o me suicide le ai ne ya sa il pe la lo la ola e fanna oi fanna a por afu isi me va benga e momio weapons me benga a suicide le mozamo ole
1: vai la au
0: vai la ol me tua to i darlo al nime a mo tua ma wa la lo al nime ya ta to funga le de a ya ono o le fai ta to fa na un ta to a ingan mai la to lo fa ti nel nem fai a me le ta una ya o e de ai ya sco fo ya ka ko melanga le nga fici de so de ka ka no pula te a fin a pa lo ka ka no ye la fin la ya le me le sa mato fo to to ango mai fo no ta to ta la no a o le ta la no a ko e le o ta no fi si va nga e fa ta la no a ko be nga ka ko a ta la no a ka ko la mo ko go le o fiscala la mo to le no fo la no ma a Malisi nga mea ya tatu i solving a problem ni masoe ma telefon vai. Lau te fai atu au mali tala mo ya. I le solving a ni problem mi lungo o kelfon.
1: Or Facebook.
0: Or Facebook. Mai no foi lalo.
1: Ya.
0: Mai no foi lalo.
2: Ti mo epi on mene leo tu puoi de funga de puli loro fana wi. Funga de on mengi o social media. Funga de epi on tele o tatu fana ule o piwa.
3: Ole. Ole ba e nga pita silinta we te ole la unga la uole e piko po.
2: Ya Moses e po.
3: Ya Moses. Ole faalo alo. Ole ba faalo ai.
1: Ya.
3: Awa o tatu tilo. Tilo nei e. Tilo. Sa masena o matai lunga ole. Facebook. O tango ati pila o Facebook. Ole te whaanganga. Ai fa nga na lo Facebook ka kampangi why did they nga meo parangi na e kala ngoma ye
1: alo Facebook sa mo pisingi si la mo wai
3: la mo wai ko ngol Facebook nga la ordinary Facebook ka nga ki piki de ko ki lo ki lo fa ka sei o nga nei le tu a e la fo ma ya is ka ka le vange fo ya ma le lo ka ka se upu ma ka nga o se pa la vale se i ba ya nga le fia ilungo Facebook ai mesa samo le mele kupunge ile ile malo e ya le mele nga fai mai ile epikopo o kipi kama me fa pe nga fai mai ile o kala wale ai se va fa roi wale ai se ava fa ka faka ya samo o nga me ai o Facebook wa kako
1: social media
3: ya social media wa kako ole pik ole nga ngu piko si dia kudeng ile vas pasifika ko mai langa samo apa wale ole la kungu ele la kuku mai langa ifangu
1: yeah
3: maybe e ye fo ia ia maut a osisia kungu la lang ele ia nga samo ele la kuku a ku mai langa ifangu ole
1: faro mai langa fat
3: mai langa fak ole wa lus a ko nga me ole se me wi
0: e mentu le fo ya e ortele yo va no me e anga il me le mal me ma fin tu poi o sa mom za to il me ta o ngan ta ta le so
1: ya
0: ma il ngan tu si
1: ya mo tu si il
0: ngan fa no no il ngan fa le tu a yo me ya le a me se la ortele o me lo tu puya ta tu ne ona o ta tu fa na wi le mam la me le me
1: a
0: le ngan na ya le

Yes! Welcome back to another masayang kwentuhang Filipino. Isang masayang araw po ng kasarinlan para sa, ang aming bati sa lahat ng kababayans despite that medyo nakalipas na siya, no? Well, I still say it because it's a day that we should always remember and cherish, di ba? Makapagpahayag ng sariling pananaw. That's how a young boy in the early 90s described being malaya sa isang TV ads on ABS-CBN. If naalala nyo po yan, hindi na? Okay then, this song lyrics might help you remember it. Tayo ang nilikha, bayan na pinagpala, bayan na may kalinga, kinabukasan, alay sa mga bata. Di mo kasi maalala kaya kinanta ko na eh. Okay lang ba? Well, the gist of that TV ads was to fight for our right. Ang pagiging malaya para sa mga kabataan at sa mga susunod pa na saling lahi. Okay, ang sabi nga ni nagkaklase ng tito ko na si Evelyn Beatriz Hall noong 1906 in her biography, and I quote, "I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it," end quote. That's how she strongly highlights her stand on freedom of speech. Well, anyway, umpisahan po natin sa isang masaya ang malamig na gabi na ito, isa sa isang pampainit na hit song noong 90s. From the group Hagibis. Yes, Hagibis. Sino mga fan dyan ng Hagibis? This iconic theme song of 90s comedy sitcom na Palibhasa Lalaki. And here's that song, Katawan. Play it!

0: Oh yes, puputuli na po natin ang dyan ang song Layan Kabayans, no? That was once again the song Katawan by the Hagibis. Salamat po. Salamat po sa mga nakatutok sa kanilang mga radyo. Sa kanilang mga radyo tonight at syempre dun sa ating live stream via ORFM website, nandito po ulit kami. Yes, salamat, salamat, no? Nandito po ulit kami at nagbabalik. Nagbabalik, ako pa rin po ang inyong DJJ, only here on 105.4 ORFM. Napansin niyo yung mga songs dati, mas mahahaba, no? Sa bagay, yung ano nga, yung Mara Clara nga, no? I mean, the original one nung 1992, umabot nga siya ng until 1997. 5 taon. 5 years na naghanapan ng, ano, ng diary at kwintas. Ay, si Kuya Cardo. Anyway, moving on. Sana gising na po ang dugo mo ngayon, kabayans. It's another wonderful Monday evening once again. Kamusta po kayong lahat? Kamusta po kayo? We hope that the start of your work or school week was great or at least good, di ba? Well, sana po, ano, sana po. May nagpadala daw ng joke dito, no? Basahin natin. Basahin natin to. Andali lang ha, hindi pa yata naka-off yung ating song kanina. Kumakanta pa rin ang Hagibis. Saglit lang po ha. Alright. Wag na lang natin to basahin. Ano ba? Pag... Okay, hindi. Sige, sabi niya, alam mo ba na ang Armani ni Giorgio Armani is middle name niya lang? Trivia ba to or joke? Ano ba to? Anyway, ang sabi pa niya, ang full name niya daw or ni Giorgio ay ano, Giorgio Armani Pacquiao. Pinagsisisihan ko yata na binasa ko pa yan. Bakit ko pa nabasa yan? Well, wag ka nang susulat ulit dito ha. Please lang. De. Joke lang po yun. Welcome po kayong lahat. Mwa-mwa. For those who are here in New Zealand, we are airing live from here in Dunedin, Otago, and live na live po tonight on 105.4 ORFM. For those who are not here in NZ, we can be listened to worldwide via live stream on ORFM website and through 8 more podcast platforms including that on podnews.net and on Apple Podcasts. Oh yeah! And once again, sa mga kabubukas lang po ng kanilang mga radyo, mapagpalang gabi po sa iyo, kabayan. Magandang gabi, kabayan. Magandang gabi po, Luzon. Marahay na banggi sa mga katoto nating mga uragon. At syempre pa, ito po, maayong gabi po sa imong tanan, sa Kabisayaan po at Mindanao. Despite po sa pinagdadaanan po ng ating mga kapatid natin dyan, pinakamalakas na lindol po yata to this year, ano? 7.8 ang magnitude. Isang sincere po na pakikiramay mula po dito sa mga kababayan po nyo, kapatid po ninyo dito sa New Zealand. We always pray for your safety, kabayan, at sana po ay mahatiran po kayo agad-agad ng tulong ng mga may kakayahan po, no? And syempre, lalong-lalo na ang gobyerno po natin sa Pilipinas. Right, here's another trivia, na iniwan sa aking mailbox. Totoo ba? Sa mundo ng sports noong 1999, did you know that on this year ay nangyari po ang first and biggest upset sa NBA nang matalo ng isang 8 seed team sa Eastern Conference Finals ang isang number 2 seed na team. It's the very first time in history of the league na nakapasok ang isang 8 seed team sa Eastern Conference Finals and manalo pa, no? So this happened back in 1999 between the 8 seed New York Knicks and the number 2 seed na Indiana Pacers. So what makes the win more special or sweeter was it was not even close. The series was concluded after 6 games at 4-2. And not only that, their big man, the Knicks superstar, ha? Patrick Ewing was out due to torn Achilles tendon since Game 3. Yun, so the Eastern Conference Finals win was led by Allen Houston, Latrell Sprewell, and who else was in that 1999 Knicks roster? He was 6'4", the father, si Rick Bronson, the father of now next superstar, the NBA Finals MVP himself, siya nga po ay si Jalen. Siya po ay si Jalen Bronson. So congrats po to the New York Knicks for winning it again after 26 years, tama? The first one was in the year 1970, which is the... Yan ang pagkakakwento ng tito ko. Ang sabi niya, the Knicks defeated the Los Angeles Lakers in 1970 after the legendary 7-game series. That sports trivia is brought to you by Armando House at ng Philly Kiwi Lechon Manok NZ. Alright, tonight in this episode, we are going to have a conversation with a longtime friend of mine. Kanina pa pala naghihintay sa linya, no? Kapatid, nandiyan ka pa ba? Brother?
1: Yes. Nandiyan.
0: Bigyan mo nga ako ng isang pinaka-sweet mo na hello. Parang mahina kapatid. Lakasan ko, sige. Yan ba? Try natin.
1: Yeah. Hello.
0: Yon, naririnig ka na namin. Yon. So, he was a classmate back in college. And if there's anyone na nakakaalam ng mga kalokohan ko back then, ito po siya. Tama ba yon? Pwede. Pwede nating masabi.
1: Huwag mo nang babanggitin yung tawan, ha? Baka mahala tayo.
0: Hindi natin ba. Walang gano. Unan kapatid, walang gano. Hindi. Patingin ko, lahat ng kalokohan ko, itong taong to nakakaalam, no? So, actually, naalala ko just yesterday, kung hindi ako nagkakamali, na-witness din po niya yung very first, ang pinakaunang ginawa ko na event hosting for the first time ever sa buhay ko noon sa Pilipinas. Tama ba ako, kapatid? Naalala mo? Cosmo Fortune?
1: Naalala ko, pero saan yan?
0: Cosmo Fortune? Oo. Naalala mo yan? O sige.
1: Yes, of course, ako.
0: Pag-usapan natin yan mamaya. I believe that was in the year 2007, around December, no? Bago yan, tanungin muna natin siya before I reveal who he is. Hindi ko muna papangalanan si kaibigan para may konti tayong suspense, no? Bro, tanong ko sa'yo. Pag narinig mo ang word na kwentuhan, what is the first thing that comes to your mind?
1: Chismisan ba yan?
0: Pwede, no? Maganda yung sagot mo. Maganda yung sagot mo. Kasi pagka sinabing kwentuhan sa Pilipino, kapag nasa kalye na, chismisan na yun, eh, no? Tama.
1: Yes.
0: Sa akin naman, siguro Pinoy comics. Tsaka yung liwayway. Yung mga kwento sa mga comics. Tsaka sa... Naalala mo ba, hindi yung gaw-gaw, ha? Hindi yung liwayway gaw-gaw. Naalala mo ba yung liwayway?
1: Alam ko yan, pero hindi ako nagbasa.
0: Magazine. Okay. So, yun. Hindi po yung gaw-gaw na liway-way. So, he is in the Philippines po. And this is the very first time we're doing this remotely. Itong ating kwentuhang Filipino. So, kami po ngayon ay gamit namin ay yung WhatsApp na platform. But for those who is, would like to join us next time, we can use TeamViewer, we can use Teams sa atin pong mga kwentuhan. Yun. So, actually, dapat kasama din natin sa studio ang Philly Kiwi Lechon Manok or si Ma'am Melanie. Pero alam naman natin kung gaano ka-hands-on si Ma'am sa kanilang negosyo. Well, dapat talaga ganun, di ba? Nevertheless, she will be here in the coming episode. So, in the meantime, tikman nyo lang muna ang kanilang super juicy na lechon manok. Ang kanila pong product is nasa kanilang Philly Kiwi Lechon FB page. And trust me, magtiwala po kayo, napakasarap. In the words of Coco Martin, and I quote, yummy!

0: then yon na nakakaintuhan na natin kanina without a name muna, hindi pa natin pinapangalanan, nasa kabilang linya pa for those who just tune in. Kasama po natin ang ating old friend, pero hindi pa siya matanda, no? Hindi pa siya matanda. Old friend. Isang mabuting kaibigan since college. I'm not gonna tell you which year. Wag yon. Wag na natin pag-usapan. Next question, please. Magtanong ka na ng iba. Magtanong ka na ng iba. So, friend, magpakilala ka muna and say your shoutouts sa mga kaibigan, ka-workmates, kay tita, syempre, and lahat-lahat na.
1: Yan, salamat kaibigan. Ano? So, shout out at hello, good evening sa lahat ng mga nanonood. Nakikinig pala sa atin.
0: Yes.
1: Binabati ko yung mga kaibigan natin dyan, yung mga katrabaho ko, yung mother ko. And then, of course, yung kapatid ko na nasa UK.
0: Giselle, shout out kay Giselle. Grabe, yaman-yaman.
1: So, yun, ako nga pala si Limar, kaklase ni Noriel, somewhere back. Then,
0: somewhere down the road. So
1: matagal na kami magkaklase, matagal na kami magkakilala kasi nga magkaklase kami nung college. So we're close. Sabay kami umuwi dati kasi iisa lang yung lugar namin, pareho lang. So yeah.
0: Naalala ko yan. Naalala ko yung mga trip natin sa bus or jeep. Mula sa
1: jeep.
0: Tapat ng Nestle, tapat ng STI mismo.
1: Ah, yes.
0: Malalaman yata nila yung year kasi wala na yung Nestle ngayon. Di ba wala na?
1: Lately lang naman. Wala na. Lately lang.
0: Okay.
1: May 10 years ago.
0: Pwede po bang pangalanan yung mga ka-workmates mo, shoutouts natin? Kasi we are on Apple Podcasts. Maririnig nila to.
1: Okay. Sige, shout out sa mga ka-classic sa mga katrabaho ko na nakikinig ngayon ang mga finance team namin, si LV, si Gina, si Princess.
0: LV, Gina, Princess.
1: Si Gemma. Si Edith.
0: Edith.
1: Siyempre yung ka-team ko sa operation, si Tel.
0: Tel, shout out sa iyo.
1: Yung kaibigan ko sa aming marketing, si Madam Joy, sa aming marketing manager.
0: Ma'am Joy, salamat.
1: At yung mga account managers namin.
0: Account manager, shoutouts po sa inyo. Ano pangalan uli ni tita? Sorry, nakalimutan ko na.
1: Marilu.
0: Si Ma'am Marilu. Nandiyan ba si Mami?
1: Yes, pero may ginagawa pa siya.
0: Nagluluto si Mami. Mami Marilu, shoutout sa iyo. Kamusta ka naman, brother?
1: Okay naman ako, so...
0: Hindi naman nagkakasakit lately? Hindi nagkakasakit?
1: Alam mo, yung sakit, hindi naman totally yung sakit talagang... Malala. Pero alam mo yun, it comes with age.
0: Huwag mong sabihin yan. Huwag mong sabihin yan. Magkakabukuhan sila.
1: Na tayong mag-bend-bend yung mga tulad natin.
0: Ganyan talaga pag 32 na, no? Ganyan talaga pag 32 years old na.
1: Yes.
0: 32 yarn? Okay. So, kinakabahan ka, hindi? Good. Alam ko yon. Ganyan po ka-competitive ang isang Limar Olak. Oo. So, parang kwentuhan lang tayo dito, no? Huwag mong isiping on-air tayo. Kasi tonight, marami tayong pag-uusapan, Limar. And don't you worry, you're smart enough to answer all our questions. Super talino po ito si Limar, no? If I'm being honest with you, he is very super competitive. Real talk. However...
1: Kinakabahan ako.
0: However, Limar, hindi mo kailangan ng talino in this opening segment natin, ano? This is going to be an icebreaker lang muna. It's going to be a fast talk. Whereas, ang kailangan po namin sa'yo is mabilis at ang iyong mga honest answers. Okay lang?
1: Okay.
0: Mm-hmm. Okay, a disclaimer po muna and might as well a warning din siguro, sort of. No judgment po sa mga magiging answers niya dito. Magpapakatotoo lang ang ating kaibigan, and once again, to justify the honest answer, sagutin ang mga tanong as fast as you can. G?
1: Okay.
0: G?
1: Yeah, go!
0: Okay, number one, pupunta sa mall, sapatos or slippers?
1: Slippers.
0: Ang bagal ng sagot, ha?
1: Slippers.
0: Slippers, okay. Kung magkakaroon ka ng superpowers, ano to?
1: Flying.
0: Lumipad. Okay, iplulubog ang bangka. Ito, mahirap to, ha? Iplulubog ang bangka at dalawa lang ang pwedeng makasakay. Sinong itutulak mo? Si Mami Marilu or si Sister Giselle?
1: Tell na lang siguro.
0: Si

0: Jocelle, napuputol lang konti si Jocelle. Marunong lumangoy. Marunong lumangoy siguro si Jocelle. Tama, okay. So ito, Andox, Baliwag, or Chooks to Go?
1: Chooks to Go.
0: Okay. Among those three, Andox ako. Wala kaming Andox dito, pero it's ano, it's pretty close to the Philly Kiwi Lechon manok ni Ma'am Melanie Baltar dito sa Dunedin.
1: Masarap din naman ang Andox. Pero itong branch na malapit sa akin kasi medyo maalat, kaya siguro.
0: Ah, ganun? Pero, oh. Okay, gets. Siguro hindi na ganun ka-maintain yung quality sa lahat ng mga branches.
1: Baka depende sa branch.
0: Oh yeah. Well, anyway, moving on. Pinakaayaw mong frop natin nung college, walang safe answer.
1: Naku, ano ba to?
0: No safe answer.
1: Si ano, yung sa data structure.
0: Ay, si ma'am, ano? Si ma'am, nakalimutan ko na siya. Ay, hindi, Nobles? Robles?
1: No. Basta,
0: lalaki?
1: I forgot her last name. Babae siya.
0: Ah, mata. Babae. Oo, strict ta. Alam ko na, gets ko na.
1: Oo.
0: Hindi ko na rin po maalala yung pangalan, sorry.
1: Hindi ko din maalala yung name.
0: Maganda si ma'am. Maganda si ma'am, pero strict ta yun.
1: Oo, maliit lang siya.
0: Ay, si ma'am Sosas ba yung sinasabi mo? Si Ma'am Sosas.
1: Parang,
0: favorite ko yan, si Ma'am Sosas. Grabe ka.
1: Ako hindi. Least favorite ko siya.
0: Okay, Ma'am Sosas, kung nakikinig ma'am o may nakakarinig, shout out po sa'yo. Stricta lang si ma'am, pero maganda talaga si ma'am, di ba? Di ba? Agree?
1: Oh, yes.
0: Agree. Okay. Yes. So ito, pinakaayaw mong ugali ng Pinoy na tingin mo up to now ginagawa pa rin ni mami?
1: Siguro yung palangka mentality.
0: Oh, crab mentality. Okay, si Mami ganun pa? Si Mami?
1: Ay, hindi siya.
0: Hindi, sinasabi ko. Hindi, ang tanong natin.
1: Ay, yung mother ko.
0: Oo, na ginagawa pa rin ni Mami.
1: Yung pagiging bungangera.
0: parang narinig ni Mami ngayon, ah. Yari ka mamaya. Okay, so between you and your rival, Herbert Balbalosa, back in college, sino ang mas matalino?
1: Feeling ko ako kasi mas marami akong awards.
0: Ganyan ang competitive na Limar, di ba? Kung siya lang po kasi nandito eh. Kung narinig tayo ni Herbert, eh why not? Bigyan natin ng side sa susunod, no? Okay. So, you're stranded in an island. May genie na nag-appear granting you one wish. Just one wish. And that is an entertainment showcase only. Ang sabi niya, PS5 or Netflix?
1: PS5.
0: Kaklase natin nung college na paka ako ang isagot nito eh. Kaklase natin nung college na pinakaasar ka. No safe answer.
1: Kasi Balbalosa na lang.
0: Ah, oh, si Herbert. Okay, Herbert.
1: Yes.
0: Kuha mo naman si Herbert eh. Tinira mo na naman eh.
1: Hindi kami close kasi.
0: Okay.
1: Ano kami, kumbaga rival kami when it comes to academics.
0: Mamaya pero, bibigyan pa natin ng ano yan. Mamaya bibigyan natin ng mas malalim yan. No? So, pinaka sikat na or famous personality na you've met so far?
1: Mariah Carey?
0: Talaga ba? Na-meet mo?
1: Mas syempre, nanood ako.
0: Oh, grabe yun ha. Okay, Mariah Carey, grabe. And finally, let's say magiging movie ang iyong life story. Sino ang gaganap na Limar Olak?
1: Hindi ko alam. Sino ba mga bagong artista ngayon?
0: Aba, bago pa yung gusto mo, no? Bago pa talaga yung gusto niya, eh, no? Si Yan Lim? Parang si Yan Lim ang nakikita ko.
1: Pwede,
0: parang jumusika ba?
1: Pwede, di ba?
0: Okay, sige, dyan ka lang muna kaibigan. And to our listeners, dyan lang po kayo. Magbabalik po ang Kwentuhang Filipino after this short song break. Manila.

And that was the song Manila, Manila again, once again from the band Hagibis nung 90s, no? Parang na-miss kong umuwi ng Manila tuloy. Okay, so for those who just tuned in, sa mga kabubukas lang po ng radyo, ang kasama po natin ngayon ay isang friend back in college, siya po si Limar Olak. And yan, tuloy-tuloy.

0: po tayo. Bigyan ko lang po kayo ng konting background sa setup namin nung college, no? Black section tayo, di ba? Black section.
1: Yes, yes, that's right.
0: Parang mahina na naman tayo, kapatid. Ayan,
1: yes,
0: yan.
1: That's right.
0: Okay, salamat, salamat. Okay. Hindi, ako yun, ako yun. My bad, my bad. Okay, so black section po kami nung first and hanggang second year. Tama
1: yes,
0: ba?
1: That's right.
0: Yung ano yes, ba, nung first year ba kaklase mo na si Jusel, hindi pa?
1: Parang ano,
0: nasa kabila siya.
1: Section, ah, oo, may isa pa pala.
0: Sige,
1: oo,
0: ikwento mo, ikwento mo. Dalawang section tayo.
1: Yeah, dalawang section kami nung college, hinati siya. So, yung kapatid ko kasi kasabay ko yan eh. So, same kami first year din. Sabay kami nag-aaral, so, pero nasa kabilang section siya. So, yun, ganun siya.
0: Kasi pero, nung nag-ano yata tayo, nung umpisang na yun, nung first year,
1: student,
0: 100 something eh. Di ba?
1: Oo, kaya hina. Actually,
0: hinate.
1: Hindi nga lang yan, dalawa yata, parang may panghapon eh.
0: Ay, oo, tama. Tatlo. Tama ka, tama, tama.
1: Oo, parang tatlo.
0: Tatlo, tatlo.
1: And then, syempre, alam mo na, pagdating na second year, may iba nag-drop out, lumipat,
0: correct,
1: or bumagsak or something. So, umonti siya. So, na-reduce siya, I think, eventually hanggang sa naging isa na lang.
0: Hindi, alam ko, dalawa pa rin. Na-retain yata yung panghapon.
1: Ah, basta diba? may isa tapos nung second year na second sem, ano eh, parang isa na lang kasi naging magkaklase kami ng kapatid ko eh.
0: So sa tingin mo, bakit kaya nag-drop yung iba? So tingin mo, hindi nila gusto talaga yung course na pilitan sa ano? Ang tingin mo?
1: Maaari, oo. Kasi maraming mga nag-shift eh.
0: Nag-shift?
1: Yung mga kaklase natin, diba, ano, nag-shift sila. Katulad ko, for example, si Eric, diba, nag-DSMT yun, transportation.
0: Mm-mm.
1: So, may mga siguro sinubo kasi nung time natin, ang uso talaga noon was
0: IT.
1: So, IT siya. So, siguro alam mo na udyok lang ng mga kaibigan, magulang,
0: correct,
1: blah blah blah. Kaya sila pumasok sa ganung klase,
0: correct,
1: ng course. Eh, eventually na-realize nila na ang hirap pala. So, hindi nila itinuloy.
0: Tama.
1: 'Di ba?
0: Correct.
1: So, nag-shift sila or yung iba naman siguro bumagsak or baka nawala ng budget, ganyan.
0: Yun, maraming
1: kasi
0: factors eh. Maraming factors.
1: Kasi may mga katrabaho din tayong working students eh.
0: Totoo. Parang naalala ko nun si Marivic, si Wilfredo. Wilfredo, naalala mo si Wilfredo?
1: Yes, oo, syempre.
0: Oh, yun.
1: Oo.
0: Sa gasoline station siya sa Alabang Town.
1: Student yun.
0: Oo.
1: Sa total, so, total yan.
0: Total. Ang galing-galing. Naalala niya pa.
1: Naalala niya pa.
0: Okay, Limar, kung kanina sinabi namin sa'yo on that fast talk segment, eh, need mo ng honesty, no? Dito naman sa mga susunod na kwento mo sa amin, which I assume na mababanggit mo ako ng konti dyan or sa karamihan dyan, siguro. So having said that, dito okay lang na magsinungaling ka na? Pwede na siguro, lalo na kasama ako. Magsinungaling ka para pumabor sa akin, di ba?
1: Okay, sige,
0: bilhin
1: natin.
0: Okay, hindi, joke lang. Okay now, Limar, itas mo ang iyong kanang kamay dahil moving forward, eh, ikaw ay under oath. Ikaw ba ay nangangako na magsasabi ng puro kalokohan lamang? Katotohanan lamang.
1: Yes.
0: Katotohanan lamang. Okay. Sige, ito, wala ng biro. Bago tayo mag-throwback or mag-flashback doon sa college days natin, Limar, kwentuhan mo nga kami kung paano or how did you survive the pandemic or COVID days? Anong ginagawa mo nung time na yon? Ganun na lang.
1: Ganito kasi yun. So, may work na ako noon. So ito na, yung same ng work ko ngayon. Ganito nangyari. Parang March, I think the exact date was March 17 yata nag-declare si Duterte na
0: yes,
1: biglang lockdown. Ako naman, galing ako sa work noon. Ang shift ko kasi sa trabaho that time was 6 a.m. to 3 p.m. So, nakauwi na ako sa bahay kasi parang 7 o'clock nag-declare ng lockdown.
0: Mm-mm.
1: So, I was at home siguro mga before 5. And then, sakto din na yung company namin that time, nagte-testing. Nagte-testing kami ng, kasi di ba, parang nababalita na nga na magkakaroon daw ng lockdown.
0: Gets.
1: So yung company namin, nagtitesting na
0: pilot
1: ng work from home set.
0: Oo, pilot.
1: Yeah. So yun supposed to be yung 17 na yon, kinabukasan, March 18, was supposedly, yun yung first time namin magpa-pilot testing.
0: Mm-hmm.
1: Which is, yun na nga,

0: simula na doon hanggang sa natuloy na. Hindi na kami nakabalik ng office.
1: So apart ng contingency plan ng company nyo is ilagay sa work from home, actually yung ibang company, ang ginagawa nila, di ba may nangyayari sa Pilipinas na nagbabaha sa site na to? So ang ginagawa nila, nag-i-install din sila ng mga equipment sa isang site na hindi bahain, tapos doon nila ililipat yung mga agents nila or mga staffs nila in case of...
0: May ganon. Pero yung sa amin kasi isa lang naman kasi.
1: So work from home lang talaga yung magiging option?
0: Wala kaming ibang site kasi parang hindi naman kami sobrang laki sa Philippines. Parang nasa 80 people lang kami.
1: Mm-hmm.
0: And hindi rin naman kami ano. Kumbaga ang company namin is a managed services company. IT siya.
1: Mm-hmm.
0: So hindi naman kami call center. So ganun, hindi kami malaki. It's just the normal size lang. So yun lang talaga yung aming option is to work from home. Hanggang sa, yun na nga, hanggang ngayon. Andun doon pa rin ako. So,
1: yun.
0: Natuluyan na. We gave up yung office namin. Siguro para tipid na din. And then siguro na-realize ng company na everything naman is magagawa ng
1: work from home
0: lang.
1: Okay.
0: Kasi through online naman lahat.
1: Okay. Bigyan mo nga ako ng follow-up question doon. Ano sa tingin mo yung pinaka... malaking bagay na natutunan mo sa dito sa nagdaang COVID or pandemic? Hi, Mami Marilu. Nandiyan si Mami sa likod mo. Mami, hi.
0: Oo nga, dumaan siya. Hi daw.
1: Hi, Mami. Mami, hello. Ewan ko kung naalala pa ako
0: hello,
1: ni Mami.
0: Hello daw. Si Noriel. Hi.
1: Hello po.
0: Hindi niya narinig kasi.
1: Okay. So sige, anong pinaka malaking naituro sa'yo ng pandemic?
0: Siguro yung preparedness. Importante preparedness. Na meron kang emergency fund.
1: Galing.
0: That's really important. Kasi kung wala kang emergency fund, aasa ka sa ayuda nung time na yun. Grabe,
1: correct.
0: Ang hirap. As in, di ba, bawal lumabas. Lahat bawal eh. So, buti kami, yung trabaho ko hindi naputol.
1: Hindi mag-require ng lumabas.
0: Still earning. Oo, hindi ako required lumabas. At the same time, I have funds. I have enough. Kumbaga, nung pandemic, hindi naman sa pagmamayabang or pag-ano, pero I'm good. Wala akong problema financially.
1: Okay.
0: Nung time na yun.
1: Pero nung time
0: so,
1: na to...
0: So prepared ako. Mm.
1: Yeah, kitang-kita ko yun sa personality mo, no? Yung mga ganyan. Hindi, kasi discipline po tong tao na to. Sabi ko sa inyo, if I'm being honest with you, nung nakita ko siya nung college, to the point na... Hindi, mamaya sasabihin ko yan. Mamaya sasabihin ko yan. Pero... ano sa tingin mo yung pinakamahirap na pinagdaanan mo sa buhay? Ito na bang pandemic? So, siguro...
0: Actually, hindi naman eh.
1: Hindi.
0: Actually,
1: okay.
0: Hindi. Kasi, ano eh, yung pandemic, hindi man talaga ako nahirapan because I'm really okay.
1: Prepared.
0: Siguro, ano, prepared ako. At saka nasa edad na ako nung time na to eh. Nung nangyari tong pandemic, tayo nasa edad na
1: 28
0: tayo.
1: Ka na nito, no?
0: Maraming...
1: 28 ka na nito, di ba?
0: Yes. Yes, tama. So, ang siguro pinakamahirap nung ano, naging working student ako. Kasi di ba after natin dun sa alabang, so second year, nagtrabaho muna ako. And then, nagtrabaho ko for 2 years. And then, pinagsabay ko yung trabaho ko. Doon sa pagkocontinue ng BSCS, which is lumipat ako sa Makati. So yun yung medyo mahirap. Kasi working in the morning, 7 o'clock yung pasok ko sa trabaho. Vados Marketing, alam mo yan, sister company ng Cosmo.
1: Mm-mm.
0: And then, 5 o'clock, uwi na ako. Hindi ako uwi actually. Aalis na ako ng office and then diretso ako ng school kasi I have work ng 6. And then, 10 o'clock ako matatapos sa school. 6 yung pasok ko sa school hanggang 10. Eh, halos everyday ganon. So medyo mahirap siya. Makakauwi ako ng bahay past 11. Tsaka pa lang ako magdi-dinner. Or actually, ang dinner ko lang noon sa school. Alam mo ba, sobrang tipid ko lang kasi I'm working and working student. Ako lahat gumagastos and everything. Sky flakes lang, tsaka water. Tinis ko yun for
1: naramdaman ko yan.
0: Oh,
1: I feel you, kapatid.
0: Payat ko nung time na yon.
1: I feel you, kapatid. Kasi ano, nung 4th year college po ako, nagtatrabaho na ako sa Makati. Ganun ang
0: ginagawa mo din.
1: Ang ginagawa ko, 'di ba may panggabi sa STI. Umaga yung pasok ko. So may mga time na nakatulog talaga ako sa bus going to STI from Makati to Alabang. Tulog ako. So napakahirap po niyan. So bigyan ko lang ng emphasis yun, no, sa mga bata.

0: bata ang pinag-aaral po ng mga magulang ngayon, alam nyo, i-treasure nyo po yan kasi mahirap pong maging working student. Totoo po yun. Kala nyo madali po yun. Well, it's fun that you're earning na at the early stage while you are studying, pero iba pa rin po yung talagang nakakatuto ka sa pag-aaral mo lang. Oo. So, moving forward to our main topic. Since college ko siya nakilala si Limar, no? Siguro, ang magandang unang tanong ko sa'yo about this topic is, bakit ComSci or Computer Science ang course na napili mo? Tapos sabay pa kayo ni Giselle, parehas kayo ng course.
1: Actually, to be honest, ang gusto ko talaga nung time na yun, pinagpipilian ko dalawa. Hindi talaga ComSci, hindi talaga Computer Science. Chemical Engineering, BS Chemistry, Chemical Engineering, or PolSci.
0: PolSci, wow!
1: Yes.
0: Shout out kay Sir Orville Gargantiel.
1: Ah, yes.
0: Diba?
1: Yung teacher natin sa Political Science.
0: Political Science. Hindi, Consti. Consti.
1: Philippine Constitution.
0: Oo, Consti.
1: Philippine Constitution. Mm-hmm. History and blah, blah, blah.
0: Mm-hmm.
1: So yun talaga yung course na gusto ko. Nag-exam naman ako sa other universities. Pumasa naman ako. Pero ewan ko, siguro, alam mo naman, di ba sabi ko nga kanina, nung time natin, uso yung IT na course, computer,
0: correct.
1: Ang ganda daw ng sweldo, malaki daw ng ganito. So yun, oo. So programming, sige, go tayo dyan. Sa pagpo-program.
0: Ito, bibigyan ko lang ng emphasis yung sinabi ni Limar, hindi porket in demand yung course na yun, yun ang kukunin mo. Maling-mali po yun kasi, para sa akin, kung ano talaga yung gusto mo, dun ka talaga mag, diba? Dun ka talaga mag-excel, diba?
1: Okay.
0: Tama.
1: Yes.
0: Kasi nung time namin, nursing tsaka ComSci ang in demand. Tama ba ako?
1: Yes. Pero mas in demand yung IT ng konti. Siguro mga a few years after. Siguro mga like 4 years after. Tsaka naging in demand yung nursing. Kaya ngayon, tinan mo, daming nurses.
0: Ang daming naalala ni Limar sa time na yan. Mm-hmm. Okay. So ito, diretsong tanong. Magkaklase kayo ni Giselle. I mean tayo, magkakaklase tayo. Same course, same load, same subjects. Dumating ba sa point na nagkopyahan kayo ni Giselle sa isang exam?
1: Ay, hindi.
0: Hindi, mahirap yun.
1: Hindi kami magkatabi.
0: Mahirap yun.
1: Tsaka never kami naging magkatabi.
0: Assignment na lang. Sige, assignment na lang daw. Quiz.
1: Assignment, yes, pwede.
0: Oh, yun. Umamin. Aminado na.
1: Yes. Pero sa exam, sa exam,
0: malabo yun.
1: Totally.
0: Yes, malabo po yun mangyari. Okay, I believe you 100%. Kasi mga dude, ang first impression ko po kay Limar nung una ko siyang nakita, ang naalala ko kay Limar at hindi ko makakalimutan kung gaano kasi kadisiplinadong tao to. Siya sa tingin ko yung benchmark example ng phrase na by the book na tinatawag. Kwentuhan mo nga kami bro, umpisa natin dun sa araw ng orientation day sa college na naka-civilian kaming lahat. Bakit ka pumasok ng naka-uniform?
1: Ako, hindi ko nga rin alam. Walang nag-inform eh. So, ewan ko. Basta, alam mo naman ako kasi, di ba, high school pa lang, talagang good student na ako. Hindi ako nagka-cutting class. Walang gaya sa akin. So, syempre, intindi ko, pag first day in school, dapat, alam mo yun, naka-uniform.
0: Okay.
1: Malay ko ba?
0: Tama naman.
1: Diba?
0: Well, ito, follow-up question. Follow-up question, do you think as early as orientation day, mag-a-award sila ng loyalty award?
1: Pero I don't think mag-a-award sila ng loyalty award.
0: Joke lang yun.
1: Pero magkakaroon sila ng impression sa'yo na this is a good
0: diba?
1: Student.
0: Competitive talaga yung mga sagot nito eh, no? Bibiro ko lang eh. Anyway, I gave my first impression of you at maganda yon, no? So now, ito naman, ibalik mo sa akin ito ng maayos, ha? Okay, honest answer daw. Ano daw ang first impression mo naman sa akin? You are under oath.
1: Totoo?
0: You are under oath.
1: Okay, sige. Well, actually, si Noriel, matalino to eh. Matalino siya.
0: Nagbibiro po siya. Nagbibiro lang po siya.
1: Hindi, totoo yon. Totoo.
0: Hindi, ang usapan natin, first impression lang.
1: Oh, hindi yun nga, first impression ko kasi.
0: Okay daw.
1: Sige. Palasagot din, alam mo yun.
0: Palasagot.
1: Palasagot. Taka ano siya, may reasoning talaga. Kumbaga,

0: isa dito sa mga talagang kumbaga mahuhusay at matalino. Yun, siyempre, mas nga lang ako.
1: Yeah, naipasok na naman eh. Naipasok. Sabi ko sa inyo, competitive to eh. Diba sabi ko sa inyo yon? Siya talaga yung number one eh.
0: Pero mas mayaman talaga to si Noriel.
1: Kahit yan naman ang hindi katotohanan. Ako naman. Hindi, ito, bigyan ko lang ng ano yan. Alam mo, matalino daw. Well, alam mo, i-share ko lang ito, no? I don't know if you would still remember. Naalala mo ba kinonfront ko si Sir Aklan? Naalala mo ba kinonfront ko si Sir Aklan? Naalala mo?
0: Hindi ko maalala. Pero alam ko teacher natin siya.
1: Sa English. Sabi ko kay Sir Aklan that time, kasi tatlo lang kayo nila Herbert, Marivic. Kayong tatlo, pinag-take ng exam for best in English. Naalala mo?
0: Oo. Pero ako ha, ito inaamin ko na sa'yo, hindi ako best in English. Kaya hindi ko maalala yan.
1: Hindi. Kasama kasi kayo yung tatlo dun sa pinag-exam. Tapos sabi ko kay Sir Aklan,
0: okay,
1: why did you not include me? I should be competing for that award too, sabi ko sa kanya. Oh, talaga. di ba si Raong, makulit talaga ako? Di makulit talaga ako eh.
0: Pero tama lang naman yung sinabi mo kasi I think you're better. Pagdating sa English, mas ano ka talaga. Mas
1: hindi kasi siguro.
0: Aminado ako.
1: Hindi, I think ano, na-brand ako ni Sir Aklan na makulit dun eh. Kaya siguro hindi niya ako ano, kinonsider. Alam mo yung mga, ito kasing mga like nila Limar, nila Herbert, ito yung mga ano eh, mga disenteng estudyante. And hindi ako ganun.
0: Yung mga dating na bookies, ito kasi sa Noriel, ano to, more on pilyo.
1: Yan.
0: Medyo magulo-gulo, medyo may mga kalukuhan sa likod. Ikaw yata yung umuutot sa likod eh. Ikaw ba yun?
1: Grabe naman siya.
0: Ay, ano ba?
1: Hindi ako yun. Grabe yung revelation mo ha. Hindi ako yun. Sino ba yung nando sa likod?
0: Hindi ba? Ah, okay.
1: Pero paka yung isa doon ako. Marami yon pero isa siguro. Hindi kasi nung time na yun, yung grupo namin, yung SMB eh. Hindi ko nga alam ang definition nun eh. Sila lang nagpangalan sa amin ng SMB. Shout out ko si ano, si Johair, si Eric, si Jerry Lou, si Wilfredo, tsaka ako. Yan, magkakasama sa Counter-Strike. Pero alam mo, isingit ko lang to, ang hindi ko makakalimutan sa ano, sa sinabi sa akin dati ni Limar, sa sobrang competitive nito, sabi niya sa akin, ano yun eh, nagpa-practice ng sayaw. Sayaw, alam mo?
0: Okay.
1: Parang may presentation.
0: Alam ko may dance. Meron tayong subject, yung PE natin may dance.
1: Yes, yun na yun. Alam mo sinabi sa akin ni Limar? Ito ha, naalala ko pa hanggang sa ngayon. Sabi niya sa akin, kung matalino ka talaga, kaya mong magsayaw. Naalala mo yung sinabi mo? Naalala ko yun, sinabi niya. Hanggang ngayon.
0: Hindi ko maalala.
1: Hindi kasi, ina-apply ko yan sa buhay ko hanggang sa ngayon. Kasi sabi ko, kung matalino talaga ako, itong bagay na to, sisiw lang dapat sa akin to. Yung sa example mo sa pagsasayaw eh. So I think, it's parang competitive na thought eh, no? Na kung kaya, kung matalino ka, kung alam mong matalino ka, lahat pwede mong gawin. Tama? Tama, di ba? Kaya naalala ko siya hanggang sa ngayon. So ito ano sa tingin mo yung pinakamasayang araw na naalala mo nung college tayo? Isa lang.
0: Hindi naman pinakamasaya pero siguro pag sinabi mong masaya, ito yung maalala ko, yung Enchanted.
1: Parehas tayo, kapatid. Parehas tayo. Yan din ang sinulat ko rito. Seryoso.
0: May picture pa tayo noon.
1: Pwede bang pakisend mo sa akin yan para may BTS tayo rito?
0: Hahanapin ko.
1: Hanapin mo, ha?
0: Kung may picture tayo. Yes.
1: Oh, sige, bakit? Bakit Enchanted Kingdom? Sige, paliwanag mo sa akin. Meron din akong ko.
0: Parang, yun yung first time ko kasi pumunta ng Enchanted.
1: Okay.
0: Hindi pa ako nakapunta.
1: Okay.
0: Prior to that.
1: Same tayo.
0: That was my first time na nakapunta. Tapos,
1: ano pa?
0: Siyempre, alam mo tayo, college student.
1: Ah.
0: 17 lang tayo nung time na yun. Alam mo yun, sobrang saya na, tsaka, alam mo yun, ang laki na Enchanted and everything. Tsaka, basta, ewan ko, iba yung feeling. Masaya siya talaga. Parang alam mo yung bata na first time na, alam mo yun?
1: Nakawala. Basta, nakawala. Your, ganon.
0: Yes. You're together with your friends.
1: Your friends.
0: Classmates. Tapos sasakay kayo ng mga rides, yung mga, alam mo yon, basta sobrang saya. Tapos diba doon ginanap yung parang
1: Miss STI.
0: Ng Mr. and Miss STI.
1: Okay. Doon. So we were talking about
0: na
1: yung
0: sumali,
1: ano, no?
0: Alam mo, parang

0: Mali ka dyan eh, sa Mr. STI, di ba?
1: Hindi, Mr.
0: Somewhere
1: Comsay.
0: down the
1: Mr.
0: road.
1: Comsay.
0: Ah, okay. Oh, eh,
1: Mr.
0: nanalo
1: Comsay
0: ka
1: lang.
0: ba?
1: Talo, syempre. Ano pa ba?
0: Ah, okay.
1: Hindi naman tayo competitive.